0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5. 87.5.
1: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. Just tell me you love me. More music. Your music.

0: 101.5 Republic Anihuan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bugaw.
5: Pula at bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride. 87.5. Ang republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Epteka. Ano meron sa kisame? Huh? Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
8: Ang wonderful morning.
7: Wonderful morning.
8: Sa Republika ni Juan.

0: Tinig ng ating Republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Message from your future self.
3: Salamat dahil nag-aral ka.
2: Kaya habang may oras pa, review-review rin. Dahil ang deadline, hindi marunong maawa. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Ayon sa RP1 ni report ng DSWD, na umabot na sa higit 650,000 food packs ang naipamahagi ng ahensya sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng augmentation request mula sa mga lokal na pamahalaan na nakalaan para sa mga pamilyang naapektuhan. Habang nananatiling available ang nasa higit 5 billion pesos pang pondo ng ahensya para sa nangangailangang komunidad. Sa business naman, patuloy ang pagbaba ng bentahan ng mga sasakyan sa merkado. Ayon sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines o CAMPI at ng Truck Manufacturers Association, merong 33,532 units ang naibenta noong May. Tumaas naman sa 18% ang electric vehicles na nakabenta ng 6,027 units at tumaas ito ng 66.8% mula sa 3,613 nung nakaraang taon. Pinakamalaking sales ang nanggaling sa commercial vehicles. Nakabenta ito ng 26,840 units kumpara sa 6,692 units. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
10: Wonderful morning.
0: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear. This is your wonderful morning.
8: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
8: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang aking republika.
5: Ito ang ating republika.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Ang tinig ng ating republika.
7: Ikaw ang ulat huli, mamahalin.
0: More music.
7: Kahit yung alaman mo.
0: Your music.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
3: Your station, your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Wonderful morning. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
2: Kultura.
1: Kultura natin. Kultura ni Juan. Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
1: ni Juan.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Sa isang report ng RP1, hinikayat ng Philippine National Police o PNP ang CHED at DepEd na maglatag ng safety and security plans para sa lahat ng off-campus activities. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Naltates Jr. na paiiktingin ng PNP ang pakikipag-ugnayan nito sa mga paaralan at LGUs para lumikha ng mas ligtas na kapaligiran para sa mag-aaral sa loob at labas ng paaralan. Ani Naltates, ito ay para palakasin ang proteksyon sa mga bata at tiyakin ang mas ligtas na learning environment salig sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa sports naman, sa 11th Asia Oceania Sambo Championships, nakamit ni Aislinn Agnes Yap ang pangatlo at huling gold medal nang talunin niya si Zamzagul Faisulanova ng Kazakhstan sa 1-0 sa Women's 80kg Combat Sambo Crown. Ang pin-down ni Yap sa Kazakhstan National Champion ay prinotesta ngunit kalauna'y binigay kay Yap ang panalo. Ako si Jun Santana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: more music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.
4: Ito na request mo, Juan!
5: One request!

0: 87.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
3: 87.5.
4: Mula sa Republika
5: ng Pulaat Bugaw.
6: Pulaat Bugaw.
7: At nagniningning ng mga bituin at araw.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Presidential Broadcast Service.
10: Your station. Your pride.
11: 87.5.
12: Ang Republika.
13: Republika.
14: Republika ni Juan.
15: 87.5.
16: Republika ni Juan.
17: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin,
18: isama niyo ako dyan.
19: Your romantikong Juan.
20: Sa Wonderful Morning.
21: Wonderful Morning.
22: Sa 87.5 Republika.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
1: Hindi kailangang genius para magtagumpay. What? Sa sipag, tiyaga at konting focus, panalo na! Tandaan, sa bawat pahina na binabasa, habang sa pangarap ang punta. Yeah! Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Meron tayong ulat sa RP1. Nasabat ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang mahigit na 6 million pesos na halaga ng mga puslit na piyesa ng mga electric bicycles sa Pampanga. Nasabat nila ang mga ito ng walang import commodity clearance stickers at Philippine standard marks. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang mga operatibang nagkasa ng operasyon at binigyan diin na hindi nila hinahadlangan ng lehitimong negosyo at nais lang nila ang patas at sumusunod sa batas sa kapakanan ng lahat. Pinaiigting naman ang Philippine National Police ang proteksyon at kaligtasan ng mga bata sa cyberspace sa buong bansa. Palalakasin din ng PNP ang ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na komunidad at mga institusyong pang-edukasyon upang mapangalagaan ang kapakanan ng bawat estudyante Pilipino, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Sa 87.5.
1: One request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
2: Juan Request.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
11: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Hype up your pananghalian
0: with our
8: poppin' dugdugan
0: to the rhythm of your music
8: and
0: the music of everyone.
8: Pop.

0: music. Your music.
1: We'll always be together wherever.
0: Music for everyone.
1: Don't you worry about the state of the nation.
0: 87.5 Republic 91.
2: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
2: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: more music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high. High. Pop. Pop. Goes the world. Goes the world. Sa 87.5 Republika ni Juan.
1: Itong Republika ko. Republika mo. Republika natin.
0: Republika ni Juan. Sa 87.5. 87.5. Ito ang kultura.
1: Kultura. Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
1: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney.
0: Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw.
1: Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II.
0: Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportabling sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
3: Kultura
0: ni Juan.
3: Juan Balita.
0: Mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na
0: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
0: Juan Balita.
4: Mahigit 30,000 na paketeng sigarilyo ang nasabat ng BIR at PNP sa Estancia, Iloilo. Sa ulat ng RP1, sinabi ng BIR na ang pinaghihinalaang illicit na sigarilyo ay nakumpiska mula sa dalawang residential properties sa Barangay Poblacion, Estancia, Iloilo noong June 25. Tinatayang nasa 25.07 million pesos ang tax liability ng mga kumpiskadong sigarilyo. Samantala, wala nang isang metro ang agwat sa critical level ng tubig sa Angat Dam. Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam matapos muling matapyesa ng water elevation nitong magdamag. Batay sa pinakahuling ulat ng PAGASA, 8 a.m. kaninang umaga, bumaba pa ng 62 centimeters ang level ng tubig sa dam, dahilan ito para umabot sa 160.71 meters. Nakikipag-ugnayan na ang National Water Resources sa PAGASA para pag-aralan ang posibilidad ng pagsasagawa ng cloud seeding habang patuloy na bumababa ang level ng tubig sa mga dam. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
0: Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw,
1: taas noon nating ang kinin,
0: ipapagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
0: 87.5.
8: Republika.
0: 87.5.
6: Republika ni
0: Juan. Republika ni
6: Juan.
0: The beat continues
1: with the music
0: of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: To 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.

0: was Aday Aday from Brunei, our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime kukuga! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Goes the world sa Republika ni Juan!

0: PhilStar, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na bukod sa impeachment sa July 6, magsisimula ang deliberations para sa national budget sa August. Meron pa rin pagtatalakay sa posibleng amendments sa juvenile law. Sabi niya pinag-aaralan nila ngayon kung paano mapapabilis ang impeachment trial na tinitiyak niyang magsisimula sa July 6. May 3 araw ang dalawang panig na mag-file ng respective comments sa pretrial order. Magiging maulan ngayong araw sa Visayas, Bicol hanggang Romblon dahil sa LPA sa loob ng PAR malapit sa Surigao del Norte. Sabi ng PAGASA may posibilidad itong maging bagyo sa Miyerkules, maapektuhan ang southwest monsoon ng western sections ng southern Luzon. Maulan din sa Vimaropa, Sorsogon, Samar hanggang Surigao del Norte. Bahagyang maulap sa Metro Manila, 35 degrees, pwedeng umabot sa danger level na 45. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan. Daydream with me. Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
1: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
1: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: 101.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman!
5: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
0: 1-2-3.
5: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
8: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagotaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
9: Isa lang yan
10: sa mayamang kultura mo.
11: Juan Kultura.
12: Kultura ni Juan.
13: Juan Balita
14: mula sa Republika ni Juan.
15: Narito na
16: ang mga balitang makabuluhan
17: at mahalaga.
18: Juan Balita.
19: Juan Balita.
20: Generally peaceful ang white ribbon rally laban sa korupsyon na isinagawa ng religious groups kahapon. Ulit ng Manila Bulletin, yan ang sinabi ng PNP. Iniulit ng PNP Chief Jose Nartates Jr. na sinabi ng commanders on the ground na sinagawa ng mga grupo ang kanilang karapatang pagtitipon alinsunod sa konstitusyon sa mapayapa at maayos na paraan. May 10,000 police personnel na dineploy, sabi ng mga grupo, layo ng protesta na hikayatin ng mga Pilipinong magsalita laban sa korupsyon at poor governance at itulak ng reforms. Balita overseas na dagdagan ng 1,000 ang bilang ng nasawi sa heatwaves sa France. Ulit ng AP, ni-report yan ng Public Health Agency sa gitna ng babala ng World Health Organization na ngayon Europe ang pinakamabilis na umiinit na continent. Kailangan mas marami ang gawin para maprotektahan ng mga mamamayan nito. Umabot ng record temperatures sa ilang bansa at nagkaroon ng wildfires sa Germany. Ako si Grace para sa One Balita.
21: One Balita.
22: One Balita.
23: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
3: Oh, may tao sa tindahan.
0: Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
4: Negosyo malulugi.
5: Juan 2-3.
6: Juan 2-3.
7: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
1: Mula sa republika.
2: Ng pula at bughaw.
1: Pula at bughaw.
2: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
1: Your pride.
2: 87.5.
1: Ang republika.
3: Republika.
1: Republika ni Juan.
3: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Gising, Juan. Kita ka ni boss dyan.
4: Trabaho ka muna.
0: Baka ma-Juan 2-3 ka.
2: Juan 2-3.
3: Juan 2-3.
2: Music for you and me.
3: Juan 2-3.
2: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Pit-pit ang isang gitara.
9: Kasama ang makukulit na tropa.
10: Nabubuo ang malulupit na kanta.
11: Habang nakatambay sa kanto
12: at nagkakantahan pati dayo.
13: Kaya tawagin na sila.
14: Papunta sa tagpuan ng masa.
15: Dito sa ating tambayan.
16: Sa Kalye ni Juan.
17: Kalye ni Juan.
18: Kalye ni Juan.
19: Sa 87.5.
20: Republika.

0: that was Sati Tui by Sin Si Samot from Cambodia, our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Do we wanna get rocked?
0: Di lahat ng tambay,
4: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay.
5: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako?
0: Music for everyone. 87.5 Republican One.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
3: Aww.
2: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
3: Aww.
2: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa. Kalye ni Juan.
5: Kalye
0: ni Juan.
5: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
3: Kultura
1: ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Muling pinayagan ang pagbisita sa Senado sa gitna ng heightened security, ulat ng Inquirer, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, papayagan muli ang mga bisita pero alinsunod sa Visitor Management System o online registration system na pinapatupad ng Office of the Sergeant at Arms. Tuloy-tuloy ang pag-inspeksyon ng mga pasukan, kailangan magpakita ng tamang identification, magpapatrol sila ng mga nasasakupan ng Senado at iba pang mga hakbang para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Balita overseas, ibinalita ng Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez ang pag-rescue ng 33 individual noong weekend sa debris mula sa lindol. Ulat ng BBC kasama ang dalawang nasagip na 11-year-old boys. As of Sunday, 1,450 na ang bilang ng nasawi. Sabi ng UN Resident Co-Coordinator Gianluca Rampolla sa BBC, ayon sa experts, posible pang makahanap ng mga buhay sa rubble pero umiigsi na ang panahon. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
6: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Magniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
9: Ako.
10: Tayo.
9: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
11: Ako si Juan.
9: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
9: ng ating republika.
0: Republika.
9: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
9: Bit-bit ang papel at ballpen.
10: Pati gitara ng tropa natin.
9: Nakakabuo
10: ng awitin.
9: Kaya gawing maabuluhan.
10: Habang nasa tambayan.
9: Malay mo, sumikat yan.
10: Tutok na.
0: Sa Kalye ni Juan.
10: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan app. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa. Di mo na kailangang mamasahe. Tutok mo lang sa aking frequency.
3: Sa 87.5.
0: 87.5 ang address ng ating kalye.
3: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
3: Sa 87.5.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Ang social media, hindi na mawawala. Parang pag-aaral na lagi lang rin nandyan.
3: Uh-huh.
2: Ang social media, pwede mong i-pause at balikan. Parang pag-aaral rin na pwedeng ulitin.
3: Huh.
2: Pero saan mo mas gustong mapag-iwanan? Sa trending o sa pag-aaral? Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Magtatayo ang DICT ng National Cybersecurity Center sa Valenzuela City. Ulat ng RP1 na groundbreaking ceremony sina DICT Secretary Henry Aguda, South Korean Ambassador to the Philippines Lee Sang-hwa, KOICA Headquarters VP Lee Yun-young at Mayor Wes Cachalian ng Valenzuela City.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning ng mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: The best of the past.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Don't you worry about the state of the nation. 87.5 Republikani Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5 Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
2: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ang pangarap, hindi nadadaan sa wish lang. Kailangan may aral at tiyaga. Kaya kung gusto mong maabot ang tagumpay, unahin ang reviewer bago ang next episode ng serye. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Welcome back, back in time. The Time Machine. Tugtugan ng nakaraan. Music of the past. On the Time Machine. Republika ni Juan. The Time Machine.
6: The Time Machine.
4: The 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
9: Hayaan mong ako ang makasama
8: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
9: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
10: Wonderful tonight.
9: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down, making it
3: wonderful tonight.
0: Wonderful tonight.
3: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.
3: 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
2: Your pride.
4: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
3: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
0: at si Mister
3: ay busugin sa mga tugtugan natin.
0: Wonderful tonight.
2: Wonderful, wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
4: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
2: kultura.
4: Kultura ni Juan.
0: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig. Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
15: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
16: Mag-isa ka man o may kasama. Pauwi pa lang o nasa bahay na. Relax lang. Ako ang bahala.
17: Let's make it wonderful tonight.
18: Wonderful.
19: Wonderful tonight.
16: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
3: Music for everyone.
0: 87.5 Republika ni Juan.
2: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
4: Nice.
2: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
5: Matutulog ka na ba?
6: Eto, nakahiga na.
5: Dream about me.
6: Ayoko bangungutin.
5: Ouch naman.
6: Joke lang. I love you.
5: I love you more.
2: Uy, kinilig.
0: Wonderful tonight.
2: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
5: Wonderful Tonight.
3: Wonderful Tonight.
5: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
3: Juan, bago mo i-scroll ang next video, i-scroll mo muna ang notes mo.
5: Huh?
3: Ang cellphone, pwedeng i-charge, pero ang quiz at exam, hindi.
6: Aha.
3: Kaya aral muna, para sa kinabukasan na mas bright kaysa sa screen ng cellphone mo. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
7: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
8: Wonderful tonight.
7: Wonderful tonight sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Lights out!

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon ating angkinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan. Republika ni Juan. The best of the past.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan app. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5
2: Ang Republika.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.
0: 87.5
2: Republika ni Juan.
4: Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
0: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
2: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5
2: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan. Si Juan Nakpil ay tinagurian Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
7: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
7: Juan Balita.
8: Ayon sa mga social worker ng DSWD, kumilos ng May discernment ang 15-anyos na suspect sa kanilang ginawang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isang ulat ng RB1, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, kung mapatunayang may discernment o nauunawaan ang ginawa nito, maaaring managot siya. Pero nilinaw ng kalihim na kailangan ng formal na beripakasyon mula sa korte ang assessment sa dalawang batang sangkot sa insidente. Samantala, naghatid na ng tulong ang DSWD sa isang 17 taong gulang na estudyante matapos siya umunong saksakin ng kapwa menor de edad sa labas ng kanilang paaralan sa Silang, Cavite. Nag-abot ang DSWD ng 10,000 pisong cash assistance para makatulong sa gastusin medikal ng biktima. Patuloy naman ang pagkipag-ugnayan ng ahensya para maibigay ang angkop na psychosocial support at iba pang tulong para sa tuluyang paggaling ng estudyante sa trauma ng insidente. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
7: Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
0: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
1: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.